0: nangro nyura nangata wanga da kunyamba waltango bana nangata tau nanganda ku ngunda ku wanga ni mola nyura chingo nyura mfaro chingo ngol nyina katara wanga ma ay lu mokore ni ngay ku ba ngunda ku ay ku bana nangata tau ne bana wanga nyura yal jal jongo ba nyura we are in kolo bana wanga ma na nyam kododo koro chingo na kapol bana la ji ana ku jura pika dar bana ni ala ji ne palanga ni na da ku nangata important wanga mola ba family ngolo ya bana wanga ni pala nindi ni na da wa pala pala da ma wanga kuje bucin family ngana da wuri nganyura tabin ma wanka mai lalfano da kujura bana talk to ngabana wanka down ban yana da kuna yura yana kar yura family wanka mu wanga mu ko yana yi walta ngun da kujuba lalfano da yura chino colony nanga da bana na kun da bana colony da bana information bana wanka ni yura ken nanga mana da www.townetlife.gov.au nanga da yura chino wanka ma yura pedala yura clinic health clinic and medical center project nangada sponsored by organ and tissue authority
1: Halls Creek. This is your PRK radio 98.1 FM stereo.

0: talaga or men? Pare, nga nga. Anyal dari? Mami nga nga. And me, Joro. And this is a true one story from long time ago.
1: Stay tuned to the Peckham Network for our awesome local Pilbara and Kimberley Aboriginal music.